Rasamati. Kwajo ama wakuma. Eni ni mesensuo. Yeti se wonyi chani kwenye ni asubye. Eno ni veka uo. Osiwe ya dumo. Enyawani suonya safo. Suonya mine jani pribo ni huwate.

opportunity na me cause sika ni bi fie anka stress na ko ameka sa abla sika ni to table na ene ne men na di diwe ye ye di diwe no afren ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi e bia me no fre bu sue fi bi aso ye ndi diwe en kono mo duro Tomna metiase, remuna meke kamehu.

Resewa Ari to me wo Sawu ni no Ya ba tuja kwa tamfo so Uba Pejansa sa ukro